bomoi moto akoki koluka bonheur na bisika ebele akoki kokutana na bato ebele oyo bakoki kopesa ye sourire kasi ntango motema eponi moto moko ya solo esengaka lisusu te koluka esika mosusu mpona koyoka kimia mpo moto wana akomaka lokola ndako oyo moteme.

0: chéri.
1: Eh, folo chinele kwa.
0: Babangu sula mukhe sasa angala motri.
1: Eh.
0: Tala tala.
1: Nele kwa nelisha shinjia.
0: Mwanangu na wewe hapana marabo ni chéri.